E tau tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairu a tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.